0: Nou sav manye ye lò ou pè dan moun nou kontan, la pen lan sa an betan. Me rambaliz funeral pala, ka travay wèd pou fè bien eze, le an mam fò moun twe pase. Rambaliz funeral pala ka bayan servis ki ovan ho quality et bon pri. Spesyal pakèj yo, ou ka jwen an sekèy o kasket, koleksyon koa, refrijerasyon, preparasyon koa, servis kobya, ansan liflet letèman, 12 badge, 6 keyring, 10 korsaj, ek an potwe an kado. Yo sinyan lo difwen servis. Se yo selman an simplisi, ka fe san ek koa. Nou vle vweye se moun lan kontan ale, pli meye manye posib, ek lante wè ou an chike nou. La vi ka kontine, me viv eze, san kachil, ka sav dat moun lan kontan adan pli bon plas. Rambaliz funeral palo, an pen ek la pen, yo la. An kastri, an le lawi kalve, ek an latouni vie fo. Pou pli informasyon kouye, 452-2021 or 454-9239.
1: Oui, apresan se le, nou ka men anonsman lan mou pou yo.